inachezia radio jambo, karibu sana kwenye kipindi. Sasa hii song inakonga na stage moja tu. Hapa tu kuna mali udema nasema gango, ngoja usikie. Wa. He? Kule ulambesa. Ngoja. Ehe.

0: Tinguke official au vipi?
1: Lualala.
0: Lazima.
2: Reggae tatu kali za kufungua tempo.
3: Oh, oh, she's royal. Yeah.
2: Hey, na na na. Unafungua ukiwa wapi?
1: Yes. Rasta. Rasta people.